Akasbani Imphal. Ngasi, inga gininipan ba lebakpok panumit syakapta lising ama chamapal ni Funipal. Jun gitang tarataruk English nga ni kuntaruk. Haujik ayukipung mga makaita kibagaloy na na. Akasbani Imphal gi FM Sangay Channel gi thauram sandukpa haujari. Sandokchari ba megahertz chamag ahum dasmik mga. Thauram tabiribasingbu taram na okchari. Kurumjari.

Matang da amok tabi resi. Leishang tem manglim ba sing degi imali bak pukurum jaba isei. Seiring ba kurai jam nimai charan sing.

0: Cos'è lei?
1: Cos'è lei, no?
2: Arancia.
0: Cos'è?
2: Ma come si fa? L'angolo qua. Ora t'acqua, ora d'un.
0: Hoyosa.
2: Arancia. Ai quei chi barat asse. Zat. Dharma. Kanglup kayamukna punna kundaduna lei minari per le bagnico. Ai quei chi manipura si su adumangai. A pippa barat amagumbani. Ma si da kundariba zat dharma. Lol manadava mayama sigi. Mashama sagi lol nat. Natuki manunga leba, chatnarol, jagoi isai, saichi machal kayam, kanglup singdugi, haurakwari, asina singba, mayam, magi magi, tongan, tongan and leiniko. Sumaina lake river lol, nat ki chanarol, mayam duki manung the guine. Nasidi wasana, nakoi the kara haige.
1: Hoyoza.
2: Yoi. Kana gumba, kanglup amabu. Masak takpa hai bese. Miwei kanglup tu na kundari pa lam aduga loinana makoi gi lol aduna tai ko. Aduna thai na di lamdam lamdam gi na thai bese mapangal kan khat na na ba yam na kan na kan na hona rami. Aduna mayai chen mamatam gi haugat lakpada awang bharat ta sanskrit lol amasung sahitya chen na rami ko. Matam sida Somdeva haibasiga Kalhana haibasiga Aiba anisigi matamni Somdeva na Katha sharit sagar haibasi irami Aduga kalhana na Raj tarangini haiba Kashmirgi itihasasi irami Ko Raj tarangini haibasi Ahanba Param chumna iba Itihaski lairik ni haina launai Ko Aduga neyangangsa Matam sida ikiba amadi Jayadev kabigi Git Govinda haibasi niko Git Govinda haibasi Sanskrit sa

Adom na tungan-tungan ba manipuri film amati matami shaysing. Tabi riba si Akaswani Imphalgi FM Sangai Channel da Sandok Chariba. Good morning Manipurgi, taurum dagini. Matangi SMS lokat chari. Afrika ki laisabi film si dagi. Sorry senja mama di Pushparani ki apun ba khonjel da khaidem imo na sayring ba sorry senjam masamak na sayrang ba isaya si Mayang Imphal dagi inaw cha kanguzam amadi wabagay dagi bimota salam marup anisina kwaida na kanbira I lantok chari taminasi.

0: imong ni tawri sina ai gi ting phangpina ba su ma ta leite imo wa matang lai jaram ba du su marai bak thik re isu nu pi tawi school gi boarding ta thamjin bi khre
1: ka do re ma kari awat pale ra
0: nati hojik pu imana jak thong laga sa ba sibu nungai ri bra hai ba
1: asai koi ma sidi
0: phara ba su phatra ba su ibungo nang se officer ma sa ma ti uir ba ni adu phare ne sa pu di ima thong lagi yare adu nasane se cha jeri ba na phin ron du di ima gi khudang se ahal lo ri hai ba ni ne ibungo
1: ai gi di aina dum su jeri sidi ma kai dorogi
0: isu dune suti thorak laga keje ga dori sibo kanada nu babo aina tana kana lai ri ge hai ba ibungo imana hai ba ya isu nu pi se kon bi ga da ba ima wa matang di ima pa mi ne
1: ko ima si di tawra dam si
0: imung gi ne thabak punamak ima taw je ke isu asi gi khal laga ne ima wa matang di thi se isana pusilak tra ga na ne mama na pamba imo yenge
1: asya re sema imagi choron do to si
0: sui rod na tine yum pan bada nupi hai ba se sang da ya da ba ni ne
1: e e a dei la dei ma

Banglan sunaha ke wakal, taibang sunaha ke wakal. Nungsi lambida angau bi oirabi, nuja amagi tamoy gi paudamni. Haizeri lo na tamoy nungda, imang da lepla ro nungshiba. Tamoy da leiriba, yawase napam da paudam jaragi khanduna, ngai jeri khaurangna. Tabarabi, tangang bi chimbalna. Hainingli, aigi oidaba yate,

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki thoram ne taram nok chari kana oi birabano.
1: Legam ai Lilong Bazar dagi Najma khan.
0: Lilong Bazar dagi Najma.
1: Oh,
0: hoye Najma. Karamba wa pham tham bining ba.
1: Oh, no. Pham bai ge a han ba. Asi a han bu pham bani na. Hoye mani tu da tangdal. Tangi lai ta ra lai ni cha.
0: Ngasina ihan hana phangbiba oirabra call si.
1: Oh,
0: ha mamang de try to bibra kamai to ge.
1: Ah, tawi phangbaba.
0: Oh, dum try di to bibba call di phangbida ba do ngasi di thajadana call si phangba si de thamoi de kari phau bi ge.
1: Mungai amne me dam.
0: Hoi, ado akaswani impana sandok chari be thoram sing si buta bibra. Hoi, karam karam ba thoram sing ni hena nungai bi be ge phong to piu.
1: Mari
0: pun si amaga. Hoi, yang nungai zai call tau birak pergi dah mengta dombu thaga ceri.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Adumbuta Ramno. Seri kanawi bira bano.
1: Namun camping mema.
0: Mema. Hoi mema karam bawa pom pong dok piningi.
1: Nanti dia kita
0: open ya. Pong dok piu.
1: Paling pukang
0: dia.

nung shibagi pakla ba irol nungda naha ki thawai mirel tani tariba pamu senglouta bu yengjiraga thamoina momon minuk temjari nungshi yawa paumi nejeduna lenjari inakta nahak nan lengdana leiri khanjaduna naphamda thamjaki ba thajaba punamak ngashi su hongdana lenjari jamlabi punsi ki pandamni khanjari

Isai si tamina kibaga loinana ngai kho ta kisi loisinjeri tabiram liba pumna magpu adom gi maru mutum langlen tona amukanna khurum jari.

0: Tamo! Ô, Tamo!
1: Ai, cai dobra ya? Cai dobra que? Ai, se dá lá aí, né?
0: Tamo! Am te lá, homi!
1: Cai dobra que? Hamne lá aí, menangua. E pá, é pá, cadê dobra? Nangu cai dobra que?
0: Tá, uri, si, embi, o seu mukta. E bom, ogi, puritka, conga, água, se dá, tairiba, lei, com, sim, já, mukta, yangu, lá, oba. Magi, com, upsi, tu, lei, com, gile, com, acta, tairiba, tá, uri, sim.
1: Madi, cadê, se dobra? Lei, com, acta, yamta, se lei, duna.
0: O lampacta, bols, hanai, hai, e. School, da, gi, he, halapaga, né? Ma, pi, e, hong, dopaga, lampacta, he, da, sien, gi, hai, ba. Nasa, no, pi, e, pi, truz, imasuni, lampacta, sien, bado, yau, sali, e.
1: A quay, madi, cadê, lei, ba. Madi, u, dabzala.
0: O imana ne lambi da lepa ga ne masunas hana bado yin duna lai haye
1: adu wer di imana sunga sana halaga kaushilam gani aduga sarawala laga tushan satpadu di matam sana salan manatro
0: amot pa lekhom le nang taiba ma phi marol suba gi thabak sina ai gi as ai ngam jadre hai sini nasa singi phirol suba sibu moita mone di irai lai ne hekta khali ba ho washing machine da ne ururu unghal laga ne longthok le dana kadai da kari moli koyeng yeng dana ne asu arak sing do kok tri phau ba noi noi dana su do ri bane
1: o madu mama ma gi ma thau ni ko
0: anga ne haidana tauri sina school zat pa da se li ba ma phi ma rol si ju ne ama da na tra ga ama da mo sil lak ta ba su hal lak ta ba nong mata su yaw ro ma sa di nan dauri
1: madu anga ngi hung na sa ni haing sa ro ga ne adum phasa khini
0: ai di hai di sini ko angang sing se boarding da tham khrasi haibra natraga ne makhoi bu sena na ba yum da mi tham si haibra amadi khanasi ko
1: ngai khoi ko leima am tu ngai ko ko no madu khanasi lampang ne na akut arang yam leibani aduna na hal nong su ki bagi ising credit tung dun leim ban natra ba ne le khom thok ta bani lampak si
0: madu da angang sing ne bol sana ba do imana summi nga ga leima le masu sing do ko kok si laga lui re da na
1: be ma Nangina Sanupado, Imana Coxin, but the Pakla Uyaramoye Nangina Sama Tanto Wermlo Sanaribado. I ask you sense of the Sana Sanu, Kido we have a gedubo.
0: How's it tea? A quiggy lampax, like Kong, Watani, like home to English that is Hana dress Yadana.
1: Who are Duna Sanupado, Nanga Wakalta, never high with ana. Madu, Angana Kanganatine, Yadragana say, Kanglabra.
0: Oh, Angane, tea, Waraktori say, Mabo a sine, Mabo a say, Ima si Hana ne, Utangang the Bayaru Gotamo.
2: Masya, ini kumur apa di kanan ini?
1: Hey, mama neng nasi aduh pasen amuk teng hayu hay beni ne?
0: Ayuk numidang, nong madang hayat teng unaba sida. Ayin ngang baduna kanaroy. Imang dah hoy hekta hay ni. Ayi hek lay thoki bermatam dene, mana thok bermat hekta tauhidu ini. Tamosu karang.

nong mata sumiyoi bagi mafamda yet palai taba polum ma mata su thongalak taba mahau sama gi mafamda ai khoi na te yai khai chingai bena ngasi di pumna ma ke fol ai khoi tena phangzeri ching na ching oi ringai turiel na turiel oi ringai pat na pat oi ringai umang na umang oi ringai matam dadi ningtham kalen nungju nungsa matam cha na thonglaki bani malem sida

tubo. Ay ko ina semzaba sagat jaba poram seng sinamara moiduna nongzu thada nong sura kidre. Ningtham thada jao thokle. Waksing gi ayukta unta kidre. Kung na tharam balachil gi masaksu mami samkre. Malayam gi saba gi changna nong mano magi hengalakni. Asaba khang bangamdraduna miyoi kya gi punsi lomba chahi khuding gi thoklari. Pumnamak ay ko ina mahou sada langzerubagi mahina fanglibani. Ngasimak, hausimak, lana tangle bamiyoi bagi kong tang sina. Hongdo kaudrabadi, no modi malemase, lekang la on kragani. Matamduda, ahing baziba amatana malem takta kondabang amgadobanatri. Soiribadi, lalibadi ekoini, miyoi bakoini.